ate ere nkrofo a wasem ankasa ato omodi wo magina yi be won paye wona sira ni Jesus ni mo ruya mabo sadia wato ye tie kaye sadia wa huru mabro tie na fie gina yi awo yesu tie asifo ni di mo dia na ni da so asaro pena na basa mu abuo mani wudu se tie sivia mu ani da so so twa ne so a wo su pompenti obefefe awo yesu di mo me sure no nyam do ase if it's our shuba basaro ene ye atwuma e wote asifo Jesus ni ma na brei wo pia wo be sori so okwo ni nyuma so bi wura be sira wa do yo be sira wa do ani wa dum wo wo tuli pansam sira de dum no buore ma timi ere ni jira ye ro wa do na me sira ni ma sai ni paro wo pia tebru bia ni be si ba bia shodie no nyam premu ewe yesu ti asifo ni di mwaduma tu nchwenti. Minafwe, fejidi ejime ame kasi epa.